0: Ora tai mete mete wan noa pa hoko ai walu pe ko vaka pole oi pe mo e fasna to kosi ta hai ka utanga ta fa hui wa mali pe lining ai fasi ki e ta program ko ni ka ko ui ai ki ke mo ui to ta ko ni pe wai o ke program ko ni ko ngai ko ka kai na o fein mai na wai fasi ta to tong i ngai ta ola fa ya ta ta to ke ta ki program ko ni e taim koni te tau siosio ka tau ulu I yongongo pea me I tua pureanga, pa te tau kamata pe ke tau koia rotoka hoko I he Middle East, he waha koia o Irani pea mo Amerika, Amerika foku na kaunga kauwhataha pea mo pureanga I Sileri. Koe tu ke hao ni o kukamata ke toe whakalalahi ai pea e tau koia I he waha o Irani pea mo Amerika mo I Sileri. Te ki ai harea paumerino foki pea koe... Fototu taim faingata ai ni ha fonga ke fai ai ha area meino ko inga ta aki fushi he ongo ta faki pe ko ongo fonuani ai nga me aguna tui ki ai ta eto ai ha ha tui pe fra foki ai amana ki ke fenga melino e va a o nga fonua ko ni okay ta pun pe foki ai ko ta ko ai Strait of Hormuz kai o ke fakakato ai Amerika ia nga fema o ai Irani ka ko pehe pe me President Trump o kui kai pule I kakato e Irani e potutahi koni. O kune tui o kui ai kongalahi e potutahi koni o rotonga pule I he puleanga Amerika. Pea e totongi huhu I Irani ki Amerika ngahi maumau whaka ekonomika hono tāpuni e potutahi koni. Kana pe me Irani ko pau ke tali e Amerika ngahi fie mau kotoa Irani ki mua. Halea whakamilino I he potutahi ko ni. I taim ta tau pegui ai tui ko si isi iang e angahi misaele koe a Amerika ko hulutua mo whoroa e tauni. O hoko ai nou nou ai misaele koe na Amerika ke ne wesi alahi au pito a Irani I e ne frotonga whepaki koe a moepuleanga Lusia. Whatonga e angefoki ko Amerika ngai taulahi anu whetuku atu angahi mea tau whakano poni ki Ukraini. E rotonga tau koni whai pia mo Lusia. Lahe a Miss Hailek o ku ngahu I Greini, ka kohono o atu mei Amerika. Ai a kuhinga ku lahe a piti ngahi Miss Hailek koe a I Greini, koe o mai foki pia mei Amerika. Ko whapapau pia mei Irani, o ku rotonga whakaho, ko hale a lea pia mo Omani koni, koe tahai whanua are pia, me kawaka tahi koia ke tawhaki koia o e tahi kulokula. Pe koe kanali Suesi, Suesi kanali, pe koe te potu tahi fukene tahaku lawa ke hua e ngahi uwaka mamani, aia koe tafaaki koe ni, pe mo e potu tahi koe ni tau tano ke ai Strait of Hormuz. Pe koe taha fukene mea mahu inga I he lawa newspaper hao ni, whenga maini ke update mai tau ngahi wangongo koe ni yung funu, tau kono kufai, he kutu futa lai mahino, rotonga pe tau hie, koe koe feliri waki koe e ngahi walea pau, e wha ko Irani pēr mō Amerika. Neongo ne te eki ke whakahaha, whaka ofisiale Amerika, ai te uteu hon ohofi koe Amerika Irani, ka e wai whakafofua e laka kausotia ni maafe ko te uteu he ngai feitu ke hekehe I he Middle East, o ka wai I heni, ai kai, koe ngai u kausotia koni ni maafe ko tāno ki ai, koe kau elite kausotia matatawe ni Amerika, o kai kufu itahafe ni mangeau koni, ha uia me airport division ko Amerika, koe ongoa kau tau matua kwefekai ni Amerika, koe matake line up mai ki Middle East, pea oku wai whakafuafua, ki he kau marine e toko wafe ua ngeau, koe nao follow watu nao tolu ke Middle Oslo, koe nao follow mai ni he time, koe tau talanwai ni koe ongoa whakamuimui e ahoni. Pero tonga whalau mai toko wafe ua ngeau ai kau marine koe a Amerika I he taimini. Koe mea koe o koe whehe ui koe nau alu ki whe. Hala taha ke ilo I hataha. Ia pe koha whai o ngongo nau tala pe koe whehe ai tau mua koe a ai toko wafe ua ngeau koe ni urotonga whalau mai I he ngai potahi koe ni ki he Middle East. Koe taha whuka mea mahu inga I he tau tānua koe ni he koe osi oa tua whakatokanga me he takitau koe a Amerika, he ikaike I ai, he ikaike I ai, ha he kai ke ikuna o ka pau e ngau e ki pe a air strike on o hinga eni ko tato lahi ko ngai aho ni laka mi ni mo fulu aho no pomu e Amerika ma mo Israel a Irani ko roto ke fevenge ko peko hifo a taki ko ia o Irani pa ko hinga e lau ko ni ne ongo no pomu fuka aho e Amerika Irani o kwa ke pehema Irani e ko hapa ko fe feka pe a na utari mai mohono sauni nga hi fana mo nga hi fato pom ko fa me Amerika e Irani o ko mahino ka pau ko ta mua ke fa ata a Strait of Hormuz ki he fe fora waki pe ak fema u hakau sotia e lau lau mano pe me Amerika ai ko ta hane lau anu spe pe ta ko ki ni mafi ko na ta ta no ko ki mo fu si si fau ke fa o hofi fu fonua ko ni ko Iran fatoa ang foka so dia Iran ula miliona pe ai ka ngatai tata ostala no pe me ongongo ko ni ai fa ngata afka sio ka lafi ko ia a ho e tuta hakau tau ki Iran ko hinga ko tafatawa nga me me nga mata ta ko tope o ku afi me mo i ai nga mo unga ia i pa ko taim ko to ai o ko pau e lava lava o te kakia te fa ngata o mo unga ko fu hoko mai ko e ko ngai u teset ye o ka u efeito u velata i mamani pe toki ya o ngai kolo la la o Irani yo no fale ta tu fa so kala fi ko fa nga ta a pito pito a fe nga tu uta ko ni o ka pau e hoko ko la wen e ta pe ka u mata ta o pe me he ka so tia a Amerika pe ngai ngai lolahi ko ia e te waki mo e fulau mai kau sotia Amerika pea mo e mei Amerika pea pehe ke ngai o fefafana aki kufai ngai o kau sotia no fole mito east ke langa langa ha kau tau toko lahi te te waki ko ia pehe ko te waki ene o hof ko i rani o au ki he taimi ko ni te ke ha halau fuka ofisiale pea me Amerika o kumahino pe whakapapau i o kufai ae tau ko ni. I hono whakarea e taha ko hono whakarauno ki he aho ni, ki mo pe whai tapu ka lama ko ni. O ke hoko hoka tu pe e tau i he waha koi a Irani pea mo Amerika, pea o kui kai ke aha ne ki i holo holo hifo, alu pe ke toi whakalala hiange. Ko e potutahi koi e koi Strait of Hormuz tau tutou lau mo lau ke o ihe taimini, e fia fini. O ku kei tāpuni pē, whakatapu i ke toi hu hawaka i ai. Pē ko uhinga ia, o ku kei he malumalu pē, malumalu a Irani, i hono taofi ko e ni. O ku neo o ku whae ngai whea lelea Melino e waha o Amerika pa mo Irani, o au ke aho ni, ka i he whopapau i mai i he taha ngai nuspepa pē me Amerika, koroto ke whae ha te tei waa ofi, ai a lea Melino ko ni, he kutakita haa tu, whakamatu upe. I hene tafaki, mo e whmea kutui ki ai, pia kwa ki te aha mea, koe whaka ai ke compromise, ai ngai te fito i alea koe ni, pa koe mea ia kupehe ai wa au ki he taimi ni. I tae mta tau pe, koe ngai u whana whakatoa waka waka puna koe a Amerika i urani, sauni mai lewa i urani ono ngā fui, ngai u whanu ale pea, okunau tāri, ke nofu ai, pe kulanga ai, kau tau Amerika, ngai whetu koe ni, kawai a Bahrain, Kuwaiti, Soatani, pea mo ngai whanua en hii. Ai e koe ngai whetu koe ni, nofu pea i hono pomu e urani he taimini, ko e hofi kotoa pe he wakapuna Amerika, e urani koe ke tāri atuia me e urani ki Amerika, ka ngā fui e nau tolu, ngā he unofuanga kausotia koe Amerika, ngā he u fetu i he Middle East, ai nau rau ki ai ane nai, kawa Soatani, Kuwait, kawa mo Bahrain, pe o kurotonga o koe ke holoholo, ai whana roket koni, pe o koe ke holoholo, ai lakupomu ato e pea ngā Amerika, kausotia Amerika, ai urani o au ke fiafi, ko ni e lau fo mumu enu spe ko ni ko la apita mole a mo ui e va ko ye a ka soti a urani pe foki ki Amerika pe a ko ta pe foki o e me ku tra ta lai mai pe a me nga unu spe da unu spe pa Amerika o te ke fo pa pe fra ofisiale e te wā ke Amerika ha hofi o Irani, ne o ngai teo mai laula wafe koe ni kau sotia, ko whakafurau mai, kau ngai manu wāo, ngai mahi uwakapuka puna, te wā ke mahi uwakapuna keke, ngai feitu keke, o ku hangi hangi ka whai a hofi o Irani, ka ihe whawhini, whapapa, mai me taha, me he ofisi koe ya Paistene Amerika, koe anga pe ia teo teo a Amerika, ki ana ve fai ka ofiang me Irani ka te ke ai ha fakau ka ia ke hofi a Irani pe ko smahino pe ke ka kai tola ko fu ta no lo lo ai ni pe aku ngali ngali o ku tau tu lu tau tol ki to e tau e to e malo yang e to e se se kan e va ko ia Irani Amerika pe mo Isileri ai ko to tola pe ia tau ki ulu ngongo mo update mai e tau a ngong ko ia tau ko ia va o Iran pe mo Amerika mo Isileri follow ria ki mai tau ki ngongo ko ia ka ku ko ne ku tau alu tau ke tu nga ku mata ka fatu ta ma ka bit up ko ne te wak mai pula nga Amerika ni ka sotia ono fetu ku mai i he ngai tapa ko to to a pe me tau mo ni ka sotia ki he ki fitu ki urani mo ngai fitu ko na no fwa ngai fono fwa ale pe ngali ngali o te waki ha taura he va ko Amerika mo urani ta so ke ta foi fas ko ni ta to ki hoko atu.
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Pero la mente de ua pa hoko valu pe ko George Michael ya pe mo e fasi ko na to sam po titula pe ko e fo i CTN na e ko e ki motu ape ku ke i malo be wali be ku si mo be mpa sa ta ta ko na e ha be pe mo e fo i CT ko mai ke ki pol kalama ke ape mo ta fa no mai ke ke ta ki pol kalama ko ni pe ko hu ngai ta to ai ko ni fo CD pa ko ta ha fa CD ko ni ai la dok ta to sampoti to la church michael pe ko hu ngai wai pe mo ta to tanga ta ki ma fa no mai me fe tu mi ko ta ha ni fo ki ai tanga ta la million na la million na ai ni silin ta na ki me ngai fa si ma ri ni ngai ta ni o fa si ai na ne hanga uma o plate ko la ke ko no ngai na ne hanga fa ta wa tu olaka ihe taha miliona a ene foi fasconi a ene gonna to kita kun a ene le ma wai plate ko la koni pe a ko ko me fa ngo fu ai ka u hiva na u wa si ai ai tu ko nga ko ke ai tanga tanga ko chos my goal ngo ngo pita pita ke nga ta pe pita ni i mamani ko nga ko nga fas mali pa ko tahan ni ne fas pe ko winga pe ko wa tu ko mala tu meri ko me ai tanga tai ki pe ko fa no ma wai pe ke hi ba ko ni ku sai hi ba fa tonga mo hi fa pa lang ko wai be mo ta e te ni ki fo i fas ko ni ko nga ko ne fo hi ba na e o mai e ko ma ko ta we ni e ni ma fo hi ba ko ni tu ko ni ai pe ti ko ni ai si ti na mai tanga tai ki pe ko ke i ro pe ke mo ui pe kai ko ne kai malo pe ni o mai kai ke mahe ni moia ka ko e maju ko te tapu kala ma me RSL club ko ia i kem putau ni hu hu mai pe tuk mai mata pa pe ai ange ko ni si ha mo ni foi foi fas ko ni ko ne foi si ti u ia foi fas ko ni pe ko e hu nga e ai pe mo ta te ki fas e tanga tai ki ko ni malo ene ma mai ki foi fas tau ta he tau ki pol kala ma masiwa ko ni foki kake lo kwa fuka ta fasfa palang e kwa ki ka palang he na u fano mai ko me kwa be mota ko na tobe na na mai na wa fasi ni ai kwa be mota ta tu na kwa tu nga be ka wa wa fo ko ki te ha me ke fai ko fano ko pe ngai u hi ba ngai ngai fa ki por kala ma le tio mo ha fu e a ke nga tai ko e na ko ngai me a ma me a be fo na tu kan ke na ngai na ngai grandchildren grandchildren ko na fa na mo ha fu ko e mari e ang ai tau ang ai tau ta no he la mo tu ta ta im tau tu po ke tau alwa ke me tau pepe fa na wa la ko la la de fa na u pe na wa au ma o e na ma o ap ma o e ai ho ma o ai grandchildren mo ha mo ha pe ka ihe ka wai wai ko aloha ke ko ya fai hak ke tupu ya ko ya ka e tafa ke taha fai hi fo ka wai wai ke grandpa ma grandma ke pepe fo ke e ko ya ngai fo nunga paupe ke taupe ko tope me a te mana tu maupe ke tata iki ni he na ko inga befo ke na hauro tonga fai lele polka na e loto ke makita tano ka ku paupe ke lele polka la mape pepe si alo ka ko te manatu mau peke ki foi fashe tangata. Fatawa ke peke mo ube me he. O kuno fuma me fei tu Camden. Ai tangata iki ko ni. Ka ke ko tata me osmi te tahba me he. O si ube me he walu ka te taim tafsio hangi ke tau ki whanonongo. Pe me he fare ko ni.
1: Do you work outdoors, play weekend sport, spend time at the beach, or simply enjoy the Australian sun? Australia has one of the highest rates of skin cancer in the world, and about 2 in 3 Australians will be diagnosed by age 70. The good news is that skin cancers are often successfully treated when found early. Book a comprehensive full-body skin check at Skin Cancer Gregory Hills. Medicare rebates may apply to eligible services. Call 02-4633-9091 or visit skincancergregoryhills.com.au today. Proud station sponsor of Sounds of MacArthur.
2: Has this weather made your yard go feral? Lilbert Small Jobs and Home Help is here to help. From regular lawn maintenance to full overgrown cleanups, every job is done properly with clear pricing and no surprises. We proudly service Camden, Campbelltown, Wallandilly and the Penrith LGAs, helping you keep your home safe, tidy and looking its best. Mowing, edging, hedging or a complete yard rescue, we'll get it sorted. Call 0482 020628 or visit lilberts.com.au. That's lilberts.com.au. Lilbert Small Jobs and Home Help. Small jobs done properly. Station sponsor.

Eurotime ko to se mite ono pembe valupe ato kan to proklama sa no magafa mon han point si fem ta proklama ya ko ni ko ta foke uluru yo ho ngongo ya ko ni ai frafiko ya na fai pe me King Salesi ki ono fohalai ai ko Williams ki fai ha fakata ha anyafi pe fome pango na kai ke fieka mai ai I follow here ne o King Charles go Williams pe ko Prinisi William pe ko ange guai ki momoko ai I he fakaukau ai ene afio King Charles ke me na hoko o ku I kai foka me a fo oweni tal we fo ki ange o ku no tal e ki King ene afio Charles King Charles ai fakataha koe e pe mono fuha koe e ko Harry, pe mono Prince, pe mono Mali. Ena e ika ke fumafana ke a Williams. Fatonga e fokitalu koe na mafemawe a mawai a ke tau ene whanai, pe a hiki koe na Williams, Prinisi William ki Kanata, pe hafong maino na nofum pe I namea pe I Amerika. Mo e kai ke fumafana Williams lahi a wite ngahi laure e ko whai mai pe a ma Prinisi Harry pe ke hono o hoa I hena wā I hange ko kwai pe ki wā e wā koe a Williams Prinisi Williams pape fuka ka Prinisi Harry I ngai tau e whakoin ko hoko pe a ko wai fuka mafana lahi I he kakai o Britania I hange ko whing a ene a fio King Salesi, ke te wā wā ofia ngi a ene whānau. He kua e tui, pese te ono noa ki olunga kakai Britania, unā umā whāna nato ke whaha whakalelei, e wā koe e ongo Prinisi koe ni. He kua e ki I whānau pe ia. Pe a oku hange ki momoko pe Tamalahi, Prince William, koe e whoki e hoko koe ne, koe tui o Britania, kai aha aho e hoko mai ui a eki ki e ne afio King Charles pe koe mea ko whai ai ai ngahi whe whakataha ki koe ni whenga ki ai King Charles ko hui e kuai ai ne alanga mahaki pe oku ne whenga ke whakawawe ngahi mea ko toa pe ke mahino ko taimi e aha mea hoko nofulelei pe ai e neongo fuhua ko hui koe fatongia fainga ta ko no tauhi ai ha tui ke molmalu pe ke ofeina e kakai o Britania hange pe ko na tauhi ko ya a King Charles o ke hon pe o ko ko me ko ase ngongo ko ya pe Britania ko ho ala ko ya a King Charles ko frafen na toki fai ke ne ke Prince Williams ko ke me mai ke fata ko ni pe koe pe ngai uinga tukua koe koe ngai mea koe ke mana au sa'i ai Prince Williams koe hui koe ngai u anga no wahe wahe koe koe ngai ngai nofu anga ngai palasi kulahi au pito kawe ni ha tu molu malu a pito ngai u nofu anga ngai u ngai ka solo mo ngai mea ngai u langai taim koe lahi au pito pito na ngai api pehe pe koe tu koe taimini koe taha fuke ngai mea tena wakwad ki ai no wahe wahe ngai uka solo koe ya mngai koloa ke whakatui he ku lele he lau pliona kawa Britania ia he koloa ia haa tui o Britania talupe mea ne fe tuku mai ke ahai tuku mai ke ahai pa tuku mai mea kuin Elisabeth ki he ki hono fuholai ko Prince Charles ai a koe aku tui he taimini Britania taka o sa Salesi, King Salesi, pe hoko lewa no fuha koe ni Prince Williams. Pe ko hui ngai ia e toutou whinga ke whai whakataha koe ni. Pe kai ngatai o kai fuke fumafana ai Williams ki he kaumai ai mari koe

king salesi ki a me ata ki koloa faka ha atu i a Britania fato e foko e mo silo i petala no ki ai ki ma uho a ko ia king salesi ki ki e fe fine ko ni pe a ko ke te fiela vea te ngai ume o mo silo i pe ko e ngai a ngai historia ko ia kako te ai ki a ko fili e salesi ko nohoa pe a kune tauhi ia i he molumalu Pako taha ia ngahi koloa, ngahi mea kufeia o William se time ni, he ngari ngari e kau, hoa o King Salesi, he tufako ni o koloa fatu iko yo Britania, ngari ngari ai e ngahi fitu wai, oang e Salesi a konga ko ia, he koe ha, ko hono mali ia, he ko pau ke ange mea ki ai ki hono mali, kene si imo ui a tuai a aho, wa fenga ko ko mai fa nga ta ki a king king sales pe to pe ko to pe pe ko neongo ha mo ha ko tu ba pe a king sales pa pe ke wang ha ko nga fonua ko nga feitu mai hono hoa pe ko ni fa pa pa ia ki ki hono mali pe ko ko ko me fo o wi nga ta no fo ka ko e pango ko e befo ke ngai vai a fa nau ka wa Williams ke ho ko ia King Salesi pe ko to e fihi tu wa ngai fa ta ko ni a ia ko ka ngata be ka ke sai e va o Prince Williams mo Prince Harry pe to pe fo ke va o Prince Harry pe mo ho o King Salesi ta ko hinga ia ta no kon plusi ko ni meta en snus pe pa ko ia pe me Britania a e lot mamahi a King Salesi ke te wā ke whakataha pa mō Prince Williams, pe ai kai ke aurangia ke whakataha ko ia. Tātai mea sumita haua pe a mehe walu, te mau saim ke tā e tau ki whiwhasko ni, tau toki hoko atu.

Ja kun tätä minä kohdus, mitä on nopea mie valu, ja kun on tapulkalama, minä saan nopea kaffa, 1.3 FM tapulkalama ja koni. Hoho, katu peto tuolla laitofankin uli on ongo, FF koni. Täällä voi foki aikoi ja fanna plastikki, pomkoi ja misaili sijainna ja pasviki, aina ei kaikkea. Nekäke näe ofimaki ki ja asteria ka e portu tahi pe ko e fra pule anga hoko ai ko ya ko nge ko ki la hi ai longo a men ai fonu ke o pasifiki ho nge ko ko ka wai foki a palau la unga foka palau ia ta nga hi mote pasifiki a wale pe ko asia ai ta nga hi waka ko ia ka usia ina pea oku na nau pe me si aina ko nau ko research special ko fra totolo pe ia nau vaka ko ni kanai ai tala pe me tu valo pe me palau ngali ngali u kai ko fra totolo ni ha me ka ko no fo fo no mai pe me ai ki palau pe ko ha ma tu ko palau ko la wa fi obito pe mo america pe ko ha ngai u nau nau tau mo ngai me ku ti nau la fo fo no mai ngai vaka ko ia pea me he mo me tahi ke ngai feitu ngai o mo to pacific ko ni ka wa palau pe ku lau ngai palau ko ngai na ka ke a fe lo toi ke hu mai ai va ka ai ka si aina o no fo ngai por tahi ko na a tu balu a palau pe e ka ngai tahi fo ki ko mo fo to ngai fo ko na slau ke ai por kalam ko ni ko fo mo ni fo ka fisi pa mo australia tahangai ngawe lahi na fai ko ya e prime minister Australia na ne me at foki ki fish fai nga fata hai pa na from on paper ai ngawe fata ko ya pulia nga fishi mo pulia nga Australia o kau ke ngai me a malui pe ga nga tai ko e na pe fok be me Australia ko e fata ko ni fo funga e fishi e ngai fo nua ko tope o pasifiki finga ke na roto ta ke na wo ngo ta ha i he anga o nga o hono maru i nga mo tu tak ta mo ngai fonu tak ta mi hanga i fata maki mo hanga i finga faka lotoi mi ngai fonu la la i ma mani ai goi be huinga wai ta mo pen a seria ki si ai na foi pe i nga nga tai foki ko e ta foki nga i ume ai o ko fai kai e tokanga ko va ko ni o on usila ia pe mo ta nga mo to ye pasuki o ku kai ke lele ye va ko ia pe ku kai ke to ia to me usila to ko ni ke ki mo ta mo to ko ni pe ko ta fu nga u me ko ku fe va la tu wa nga o mo pasuki he ko be fo ke fangi mo tu ia o pe o be ka na sa ia na to faka yes ki siaina yes ki Australia monusila pe hoko ye ko mek ta mai no ya nga fotutu ke fai ta hang nga u motu pasifiki teria nga u hu mai nga fonu ma u mea koloa ia pe kau kau nga faka me tau hang ko siaina mo nga fonu ko ya ke nao ma hu i holo langa hol ha nao nga me ngai wafu faka kau tau anga waka mo me pe hata ngai mot pasuki o mahino pe foka ngai ot mot pasuki ngai fonu ai aku masi masiva tau kang e bekotonga aku tau feinga mau pe to koni mai a seria mo usila ngai me ke pe aku hoko le ngai mot tu e pasuki ko me fainga ta no ta ta na faka ta ha he ku ta ta o ku takitai ai bene whakau kau, ai mea e mau mai ai e nau ki i mea ku saiange. Pe ko me ea ku hange ku nofu pe heo ki i sio ki tawhakoe, ki a Australia mo Nusila, pe to e tawhake taha sio ki i siaina. Ko hiku pe ko mea tokoni, mea tokoni whakasirini u hau me ngai whonua koni siaina mo mea. Pe ku hinga e tifo i ongongo koni, ai whaingata ange, hono whinga ke whau taha ngai otu motu pasifiki, ke lava ke nau whamoni ho ngai ko fisi, ha ngai u area pau, ke nau ngau e whakataha mai ngofonua, Nusila, Australia, ke ngai u mea whakamalu e ngai whonua tau taha. He
Kau ngata pe en lau fai tah kau ya, mui tokonya to anusi lah mui Australia lau lagi nama katu, kau lau tu, yang ngai ngai ho ngai fenga mai ngai fon wa mau mea, kau hinga kau ya en lau siri ni kau ngai lang fuka ekonomi kau fangi fon wa mod pasifiki, pe kau tahai ya ngongo mali, kau tahai ngai ngongo ngai mai wike mai ngai mai wike mai kau ni. Ai fratoka nga mai ai fonua tau te fituki Australia no sila ke fai taha nga ngawe mga ai otmotu pasifiki ke nau lava ke nau tu fakata o tali teke ia nga ai fonua ma o mea nga ai fonua kou kou a fuka mea tau ka nau ma huhu iho lo langa nau ngai nafuang fakau tau peko langa nau wafu peko ai hafu nga ai utalite te nau fai pea moe nga ai puleanga ma o mea ngo si aina. Pako tita kai tahae ne ngongo, pako e kohamea fōweni, lahe ndo to uhake maupe. Ae ngahi e ngongo kwa ni, pe ukau whakatahae pe poke, ono kapusi koi abea mei New Zealand. Tako unu fōro pea New Zealand, ko kamata ke whau satelite mai a siaina e la whaketaha o siaina, o New Zealand. Pe atole whakatukanga koi mei New Zealand, talo e tuku, ka nau foke. Ai ke fotu mai na satellite na dolling ngai wawa ngai fitu ko no nusila pe ko meng sai ngo fo no ngo na moten ni na ngai u me ke na wa fa fa totol la fa fa no wa ke ngai me fa sipai time ta ka ka mai ngai fo no ka wa sia ina ke on mod pasiki pe ko ta hai ngo ngo mali ho no toki fa to ngai ha ke nusila ya aku fa kai mai pau pe ke titek ake ngai elektronika fukau no pon no mau ai mea koni. Te ua ke langa hola ngai maa kwa fui satellite ya. Si ai nai ai fitu e tahai nusi la puka funua lahi bifuka nusi lai ya. Ngai wao tago ke ilo ate tahai ma fitu watu koe. Kaike ka kon fukafta e kon ku mau ya pako. Talo aino kaike te fao fui satellite ko ya. Si ai na inu sila. Tata mi esu mite wani maa pia mehe valu. Tau siang ke tau fui fasikoni okoko, tutuk ke hoko atu.

Tau tai mitai mitai wani ma paho ko e hiwa pe atonga ton tapu kalama sound of Magafa 100.3 FM tapu kalama i a koe ni. Te tau te shio lewa ki e ta o ngai ure o ngong o i e FF koe ni. Koe hoa koe a Indonesia ki e ako tau mai a Asia ina mitafaki mai koe i a ki Taiwane. Koe tahai ni ha potutahi pe koe wā ai ni o ku talupe ne lele loloa mai e wā koe o Taiwani pe a mo Siaina. Whatonga yang foku talupe foki a e pehei e Siaina ko Taiwani koe konga pe ia o Siaina. Pe kei malu mai pe foki a e lele mai ngai taulahi a Taiwani koe koe poupou fefeka koe a kwhaiatu me pureanga Amerika. Ka ihe taimini, kohi ngā koe lahi ai ngahi feitu mo whemo iki nai kautau a Amerika. Pehange o ku takataka vai vai ngai uwaka, lahi fuka ngai uwaka, whakapapae atu e nau whononga, ngai wakauta wakabona a Amerika. O ku nau huulu taha tu nau tolu ke feitu, konga lahi ai ku alu ke feitu koe ni Middle East. Kohi koe wā tamaki koe he wā o Siaina o Amerika pea mo Irani. Pea kohi ngā koe ngari o ku moluang pe o ku vaivaiang ai malu i koe ai Amerika, Taiwani, pa kohi ngā ia ngai mea kone ku haka Indonesia, kohi o ku fōu kia teki nao tolu, ako tau mai kone tawhaki o Taiwani. Pea o ku ai follow my before ngai tatawhite mai nao no ko si, ai whakatoka ngā taha ngā e ki tau koe o Amerika, kohi ko whemo iki na Amerika, ngai feitu tau, ngai feitu ke, e ai ngai feitu he kai kene lava, kene hanga o makapusia, makapusi, ahano le ole ohi, mo tokoni ke ngai feitu koni, pia kawa Taiwani ai. Pia, koe me ia kufai e kai hoa a Indonesia, pe koe, kanane toi pehepe, he taki koe Indonesia, o mahino pe ki ai, ai uhinga e oe ako tau koe ni, pe aku netui koe ka mea koe ka huinga whaka whakatupu mo veu ni ke ne wā o Siaina mo Taiwani ka kutu e Indonesia koe taha penia ngai whatongia ngai ako tau pepe mo Indonesia ako tau ate ngai whetu o whetu ke ngai whetu o ngonua ni ka oku ae tui tangata kone na ne whai o ngong koe ni koe whenga penia Indonesia ke whakarerei ai peke ongo lelei, ka ku mahino apito pe, ko e ako tau ia ko ni o kua no uhinga. Pe a kua e whatawanga pe Indonesia, pe heme ngai whanua atu koe na kuna upoupou ki Taiwani. Hange ko Siapani mo mea, heke ke whahoko ngai mea ko ni, ko mea ke hofia e se aina a Taiwan. Pe a mu whatonga ang foko e Palestini, pe ko e Prime Minister ia Taiwani, o kui kaite te iloto ia, ke kau whakataha mpea mo Siaina hafa hinga mea pe. Pea ko voloa mai pe foki ngai tau mai koni e te uia a Taiwani ke ha mea e hoko a hofi e Siaina ki nau tolu. Ianga ngai mea whakakau tau, ngai mea nau tau, whetuk mai foki Amerika ni ngai u nau tau whakano poni ki o whakatau mai ki Taiwani. Pea kua e tui ka wale kua whepaki heni. He ikai ke alu moko moko pe a Taiwani, pau pe ke whai. Ai whingalahi a Taiwani ke malu iho no kakai me ngai a whaiwhaiang ke aha ngai hofi whai mai me Siaina i he kau. Pea kupehe ai ngai whakatamake ku hoko he ngai uwhanua ku nau malu i mai pia me Amerika e kuai ai tui a Siaina ia koe taimilele ie ni ono whakatupu ke hole ngai whituko ia he kufuwe mo kina lahi a wita Amerika ia e te Middle East koi koe whepaki koe mo Irani, pe a kufuulahi fukafakafa au bito. E nai tae maniki ina foke Amerika, e kei loloa pehe ne tau mo Irani. Hange koe mea ne toto watu me tau polkalama koe nie ngongo ki he tau koe Irani pe mo Amerika. Nai amanake a Palestinia o Amerika e ahope e whake nima. Pe a kore whakamore more mai pe a Irani ki Amerika. Pako alwe ni mahalo koe mahi nene fiha. Alo ato e ni ege ufuf ke aho e te au he taimini peko hea. Oku kei peke a tuku roloi e peko fai kei fefeka pe lakumisaele
hai rani ngai fonua ngai no fon fakauta ko America e Middle East ka wai pam Israel ko tu tai mini te tau pe Israel mo na Iran ko mau mau rai fakamana wai ko hoko ngai fonua.

Tony. I he whela ku aki pe Michael mo e pomu mo e hafua. Pe ke ki tauilo ko hea mea tau whanongo pe ki e ngahi u, koe ngai whanongo, ngahi u tānoa whaka, koe ki tau whi whanongo ke. He ka alwa tukua, whewe, e ngau ea ke Isireli ai ni ngahi Michael whaka pomu, ngahi pomu a Tommy. Ke whakalelei a ke whakaosio singa o Iurani. Pea koe ahoi ne tolu whakaofo ki mamani, ahono tala pea me Iurani, ko ne osi mau eia, ai ngai pomu koe ni whakaatomiko mau e Isireli mo Amerika mungai funuola lai. Pea koe ai oho wale ki aina, e ue ngai whakataha President Amerika, mune kau nima, kau advisor moe haa, ke teu teu ke naula wange po ko ka ka me ko ho ko talo ne rele mai mo fa kai kai i urani o ko na uma o fa nga pom ko ni ka ko ni ha to ko si ko tala i urani ko na o si mau ina to o si mau ina to pe ko me ko o ko ai e tu ko e tai mini mo fa tonga fo ko foi pom la kai wange au ai si le pe ko me fo ko kata kata ma mani ta of iPhone wa ta ke ua mau e pomu ko ia, ka whangofu e whanua ta, ke whaiwhai te lia pe, ne whau e ne pomu, o la kai wange au. Pea ko pehe a ngai ta politiki, e ngai time ko ni, whaiwhai te lia pe, ngai whanua mau mea, mo to e powerful wange, Amerika, Sia, Ina, Lu, Sia, Mohai, e nau ta tau kotoa pe. Ta ofi e kohaipu kaukeng pa Malusia. Ato ngai teke nol si ai, ngai maafu e fatu tamaki ka nau tolu. Whakalongolongo ai pe. Hangai pe le hako koe ki Pakistani. O wale pe e ko mao e Pakistani ai pomo atomi. Ta koe koe fetu katu e teke nol si ai pe me si aina. Pako si aina afo koe ke saha no va mo India. Pako India afo koe ke saha no va faka cross reporter go ya pemo Pakistan ta usio leva ke anga go fe u faki ko anga te no sia no fa o anga ma fu fatu ta ma ki mamani pa pe pe ta me ko tope pa ko era ko fa to anga me Indonesia ki si aina e ko ta ko no fai anga mata ta hi konga pe ya o Taiwan o tonga ma fa na to e ko ta u fitu ko ya Kai ke kota tamita mitahani ma pahoko ahiwa, tau sio ki tau fo i fasko ni, tau toki hoko atu.